0: Take that one up.
1: Apa
0: lah?
1: White na tumbler,
0: tapos
1: sila.
0: Apa?
1: Oh. Tapos na ako? Sige. Hoy! Sus ko!
2: Joe! Ika na naman.
3: Sorry po, sir.
2: Ayusin mo yan.